0: Per epifelinul.
1: Para epifelina tu.
0: Miara panom naran Jesus.
1: Ie, fal miara panareo. Amre naran Jesus. Tam Simon ne ti o se nguna na muraran.
0: Tunga suma tam Simon.
1: Ie. A tata sun reo. Makasita ka araya mande pastura. Pa masava tsara ni fakenaran. Dem makasita ka santankoa. O falura nao.
0: Ie, pup.
1: Ie, banga te kaira. Om lara ni sistema ifa tampil pulom sat. Ya tul tawanare om studio lu huluan ya. Ya om rema de pastur. Ya tul takua wa sem guna namura rano. Eni itarian rema de pastur ni aku unan. Eni aku una kuatan ran. Ya tul taku sani resan ya. Mam pen ratere se fareta reta se maien. Naen ambun fiara. Nana tibarutana. Fafal mapandai mapray tikan dati ofeo pila saan tsara. Ya tulta wan tata sinaw tena sabutya. Mestero sema sa luaran. Mama stilta. Matam malalat na ang buata. Mese jantite na mrupen. Ya tulta reta reta sivuta. Nisa fa marmaro mung sa kaisan dati ofeo pila saan tsara. Ya te makasita kandinda tupo ang fanday sa nati. Rar tutulo ang tumasunar. Kupatana na wanarewao.
0: Makasir kanji madrira matam Simon na.
2: Makasir kanji ratupu.
0: Merasu yankyu.